ụlọ mmebi iwu sineti akagbuola akụkọ na-efegharị na ndegharị a na-akwadote idegharị iwu ngalaba na-ahụ maka nchekwa okporo ụzọ Federal Road Safety Commission FRSC bụ iji webata mmachibido iwu nye ikwusa ozi ọma nakwa ire ihe n'okporo ụzọ. Ha kọwara na ya bụ iwu dị adị kamgbe ọtụtụ afọ na ọ bụkwanụ naanị n'ebe ụgbọala ndị na-eme njem nọ ka ọ metụtara. Ya bụ okwu mgbazi sonyere n'okwu ebipụtara na Monday site n'ụlọ ọrụ onye isi nduzi mgbasa ozi bụ nke nọ n'okpuru ụlọ ọrụ onye ndu ndị omeiwu sineti bụ nke sotere okwu na-efegharị n'ọha obodo na iwu ọhụrụ ahụ ga-egbochi ikwusa ozi ọma n'ogbe. Dịka ndị omeiwu sineti ahụ si kwuo, iwu FRSC nke afọ 2007 nakwa iwu njikwa nke akpọrọ Regulation 220 n'okpuru iwu ngalaba National Road Traffic Regulation nke afọ 2012 adịla mbụ kọwaa ikwusa ozi ọma nakwa ire ihe ọbụla n'ime ụgbọala ndị na-eme njem dịka omume megidere iwu. Ha kọwakwara na ya bụ iwu adịla kemgbe ihe karịrị afọ 20 dịka oge mbụ ebipụtara ya bụ iwu bụ n'afọ 2007. Ndị omeiwu ahụ gara n'ihu kọwakwuo na usoro ndegharị iwu ahụ ka na-aga n'ihu. Ha gbara ume nye ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha zigara ngalaba ndị ọ dị n'aka ozi maọbụ mkpesa ọbụla tupu edegharịcha ya bụ iwu. Ngalaba nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC na Anambra State ejidela ma kpochie onye na-anya nnukwute ụgbọala ndọkpụ bụ onye akpọpụtara aha ya dịka Jonas Nwokpoko n'ihi omume ịchọ iji nnukwute ụgbọala ahụ gbagbuo ndị ọrụ ha mgbe ọ na-achọ ịgbanarị njide n'oge ọrụ ndị nchekwa ahụ na-arụ ijide ndị na-eme njem n'usoro iwu na-akwadoghị bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ mmanụ ala nke akụrụ akụ n'Ọnịsha. Ejidere Nwokpoko dịka o bu nnukwute ụgbọala ndọkpụ tanka bụ akụrụakụ mmanụ nke nwa bekee kpọrọ Automotive Gas Oil Ago bụ nke ama dịka diesel. Onyeisi NSCDC na Anambra State Mako Olatunde kwuru na ya bụ ihe mberede mere n'ogologo ụzọ Boromio dịka dikitere ụzọ Limka n'Ọnịsha bụ ebe ndị ọrụ NSCDC kwụsịrị ya bụ ụgbọala ngwa ngwa ha natachara ozi amamihe dịka Olatunde si kwuo. Ejidere onye na-akwụ ya bụ ụgbọala mgbe ọ chọrọ ịgbagbu ụfọdụ ndị ọrụ ngalaba ahụ. Ọ gbakwụnyere na ejidekwara onye ọzọ a na-enyo enyo Chinweze Ilo bụ onye si Omo na mpaghara Ayamelu local government na Anambra State. Ndị uwe ojii n'Ebonyi steeti amalitela nnyocha banyere ogbugbu egburu onye nche ime obodo Chidebere Ọkpara bụ onye akụkọ kwuru na agbagburu ya n'ugwu Achara na mpaghara Ebonyi local government na steeti ahụ. Onyeisi mmekọrịta ọhanaeze na ngalaba ndị uwe ojii n'Ebonyi steeti Joshua Okando kwupụtara ya bụ ihe mberede wee kọwaa na ọ bụ ngwụcha izu gara aga ka o mere. O kwuru na enwebeghị onye ọbụla ejidere banyere ya bụ ihe mberede mana na ndị uwe ojii amalitela nnyocha tọrọ atọ iji chọpụta ndị kpara ya bụ arụ. Ụka ndụ kwesịrị nkwa ike na ndị uwe ojii ahụ na-agbasi mbọ ike ichekwaba ndụ na akụnụba ndị bi n'ime obodo ahụ ma kwekwa nkwa na a ga-ejiderịrị ndị niile aka ha dị na ya bụ ihe mberede.